0: Nah, di tubian ngai ke budi, keng-keng ben...
1: Makena, me boya.
0: Kakak-kakak tuyuh megaing, rincikan ni boya-boya.
1: Jauh wak bandut, tegana tengah lo ni.

0: Napiyo niya na yung buti si Seng Pirang?
1: Yung mga titiang katugalin.
0: Nah. Duwaning ariyan titiang pole katugtog niyan sa mayo ni pumakas bali kadiyasa po ni karente at ane.
1: Napiyo!